padha karo omonganmu ngabang lu kuping abimanyu mesti sanak